0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu samsahovri. 577 50 10 28.
2: Hey yo. Nicky Jam. Ozuna. Post Malone. Spanish remix.
3: Props time.